0: Jeg ikke skal nævne dem, der er nævnt op tilbage, men der er bare så ikke.
1: Nej, en dog, ja, ja, hvor jeg skal, og der er jo selv mor, til at jeg ikke vil sige, at jeg vil sige til at ned i børn.
0: Kig om og gå med, hvor det er ikke, Simon?
1: Og der er jo, hvor jeg skal, ikke skille vand, bare, og med der er bare stemme, jo. Og jeg men, at den er tog sammen, at jeg kommer snakke sammen på Facebook. Bare ikke noget sammen, at jeg ikke siger, at jeg vil blive visabelt. Kapitat, wede ya, lo sam sta kita ka mano tayo. Ako inas ko itagigi tagni to.
0: Ano kaya ko taka wima mawicho? They're having a gathering kita to antan sito kita toto magwila o yaka active risma na kaya ko ato kawi toskata ko ga sino kawi mawicho?
1: Ugas kisa na tagi pinigyo ko wini mito tips ko gas tuwi sama sa tiga pagi tagni to. Pega na uti Alaska. Alaska o chikawi sabi. Ay, kasi di ka, so very simple. Ego, tiba, nitake to chiyo. Ego, mamisit so uti Alaska o chimachiwi. Kagi do wako to, pego sa mga nito, wakis na, no? Moe sa mga, kagi pita, pika, si tepas, kagi. Wista ako, di, since we're since stay na to, wako, uti o chika, tako si Yukon, Northwest Territories, wasi Alaska, kagi do, di, pima mo ito. Uti, minako, tako, pima mo ito na, no, in Dawson City, minako, di, every 2 years, ito, pima mo ito. Ayo, kapi, uti o, ako, di, Lawrence, ara, misa, di, ka, so, di, chaka, nano, di, kapi, wasa.
0: Higit na shkwi na ikna agachi uta o chaskacho ni iwichi wigwik.
1: Uta no chaka Stony Rapids ka uista ka ki piwa pa ta kwek baka na sepe ni suga wa. Pite ya ki sama nane aga kawechawa ni ba sing papa wa.
0: Ni iwa pa wina kia. Kaya ya kuchen Lawrence.
1: Ya wana Lawrence ara misi diga zo. Kres ka nangatsi tawa. Ikinti ao pa ta kulti ya tak te yak ta kuto ba 4 hours ta kuto cha. Iwa mechi ocean mechi kuti ka ao pa ta wa.
0: Arctic Ocean, ego ti tak ti yak tak.
1: Yeah, auto ba 4 hour drive. So moigi pa da, ego mina pa tapang ang tao pa ti na tao at tao ka mam ka. Iwi sa abet ni ka magusin niya na ibi ka kaya sa ka pinistos. Auto niyo next ka pagis ko ay kasi diga so Pauline Frost. Oji Bonnie School. Mga iwi ka mati ko ti pag gusto ko so auto next ka ay na pi Rogers diga so kata tao de pon tao at si mga na pero where are you from? Itagana, nipo in Saskatchewan ay ito it. Oh, I'm married to Pauline. Ito, itong ngip miskar ito ane school, Pauline. Saskatchewan's centennial. Matigagi, sagitawag, matigagi, kagimachita, jikji, school, minister kumineus, Cumberland House.
0: Yeah, ito tiyan, kikotaka, ngip miskar, chuko yota, ngip migabichu, yagwi hat, knano, tegi pamihakwa. So, yeah, yang is kusin naman naman today is.
1: Nigyo tega rin, tiyo na nishko. So, si Magno tatamska. Kaya kito, tagiskide mawag pa, pamitit, kiskide mga wala man, o tapas, tamuit sa man, o timan ay pip mo, tiyo, tapos minago, iskito yung mga, yeti sa pukskide mat, you know, ni, kiwit, no, what's the risk man, piyon, kisiwas ka wana, no? Uti yung mga, mechipo ka sa kwas tapa, tiyo, yaga na mga, tiyo man, ferry, sa tiga, tiyo. Umutan, Mackenzie River, umutan, mudo wa daw taga, kas, tiyo, mga Fort McPherson. Ito mga, minako taga, pita, tiyo, siya, uta para, sa kugi, igopisya, kwe, pata, makawans ka, tiyo, tipa gupta pa, yan, tiyo, kawan niya, yung papa. Kaya ko tayo sa rin, tiyo, tatam ska, kiti ko tayo sa taya, tiyo, na inanipin, tiyo, ko tayo ito, niya, kiti, sa, asa, mao, gino, siyo, ego mena coffee mena pita muchi muchi gasa ta katgo ya na ferry gasa wa sta paso moda que no 5 minutes o todo chi score me diga si pero aga maputi
0: saimoniti ese ta paso e go tu takti ak ta ka hoite ki ganta we mi chinna ya maktak
1: ah boy tu asa de so me gai itna to na tiga me gai ke se diga so kuni. Ya, agi, ya ko ta chik sa kaya kapaso sa nagino siyo. Ego agi sa kagi si pa mo mo chusam tumeto na na nasa agi si pa. Wigit so.
0: Tuli tuli wigit so. Ano mas wala ba man mga magtag it sa whale blubber?
1: Yeah, but tuli kaya sa guti ay rota ni tupi ni chao ano ti wista white horse kaya